Sargon na. O, sensen. Tapos yung unang tanya lamain na tam 2013 si Nerati kaya tayo nga. Dahil saan na zay noti. Izay kutsiki yara kam ti Colombian na nakreti. Izay matet ka mo. Uwe tiket fon ti Zucpe na gredi. Yuri Bonaventura vani Colombian. Fapsi una yung kuisi. Panat na live izay. Guarillo del Monte. Yara tiki amni Yuri Bonaventura.

Avakia kuna fatima na rakatu ni magatika muzike ni bagsana fitiava nga uti zi ya mralsu wanawa fitiava nga ni bagsana ini alatakelo taksali nuvuti ya timanini timanini za nraikti basifu mtene narana kiri utusaikusa li sofia ya ina veneta la tanapanu malifaso li paris tanga muti zi ya malifaso wa te mralsu wa tiki reta reta si muzike ametikalu

0: Merhaba Tutku.
1: Merhaba Tutku.
0: Selamat.
1: Selamat sore Nevesan, mi antsona elu.
0: Ah, de te panga.
1: Ah, panga pe?
0: Eh.
1: Ni asa to no?
0: Ah, pamana ka. Ira ni mahe. Igual.
1: Afi lo avy se avy ira ni mahery faika. Sula mahery faika. En Tutku.
0: Eh,
1: makasitra ka.
0: Makasitra ka.